0: bygone. 100% not down.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
8: Basta pag nilalagnat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
19: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

Alam mo kung sino ang madalas na tinatawag na matatag sa pamilya? Hindi yung pinakamalakas, hindi yung pinakamatanda, kundi yung taong maagang natutong magsakripisyo kahit hindi naman niya hiniling. Ang panganay. Minsan, siya ang unang inaasahan. Siya ang unang tinatawag kapag may problema. Siya ang unang pinagkakatiwalaan ng responsibilidad. At kadalasan, siya rin ang huling nagtatanong kung kamusta na ba siya. Isang magandang umaga sa inyo lahat mga ka-vibes at welcome po muli sa ating programang puno ng hugot MKM mula kay Maestro. At syempre kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1! Today is June 7, 2026, araw ng Linggo at syempre bukas, Monday na, June 8. At alam naman po natin mga ka-vibes na balik-aral na ulit ang ating mga mag-aaral, ang ating mga estudyante. Kaya ang tanong ay handa na ba yung mga gamit nila? Kasi alam nyo naman, di ba, pag first day, yung mga estudyante po natin ay talaga namang excited dahil nga bago yung kanilang gamit. May mga maipagmayayabang na naman sa kanilang mga kaklase. Kanya-kanya yan. Tingnan ninyo mga ka-vibes, yung mga estudyante po natin, lalo na sa LM. Kanya-kanya yung pasikat dahil bago yung kanilang bag. Yung Spider-Man. Yung iba Iron Man. Kaya kanya-kanya ho silang pasikat. Pero mga ka-vibes ha, tulad ng ating paunang hugot sa ating programa, ngayon ay pag-uusapan po natin ay patungkol sa panganay. Sino ba dito mga ka-vibes sa mga nakikinig ngayon ang panganay? Nako, kung ikaw man ay ang panganay sa inyong pamilya, tiyak ay makaka-relate ka sa ating usapin o pag-uusapan ngayon dahil ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa mga sakripisyo ng panganay. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng isang taong madalas matapang sa paningin ng lahat pero tahimik na lumalaban sa likod ng mga ngiti, ang ating mga panganay. Kaya mga ka-vibes, hindi madaling maging panganay, hindi dahil mas matanda ka lang, kundi dahil kadalasan ikaw yung unang natututong mag-sacrifice o mag-sakripisyo. Ikaw ang unang pinapalaki na may responsibility o responsibilidad at ikaw ang inaasahang umintindi. At minsan, ka-vibes, ikaw ang unang natututong isantabi ang sariling pangarap para ano? Para unahin ng pamilya. May mga panganay na maagang nagtatrabaho para makatulong. At may mga panganay din naman na isinasantabi ang gusto nilang kurso. Meron din tayong mga panganay na kahit pagod na ay hindi pwedeng magpahinga dahil may mga kapatid pang umaasa. At alam po ninyo ka-vibes kung ano ang masakit? Madalas, hindi nila ito na ipapakita. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas. 17 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga at ang oras ay hatid sa atin ng Nazarene Academy Incorporated.
Hindi kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM at HUMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. At of course, ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos. They are open for franchise again soon. And stay tuned or follow Delicious Dough on Facebook for updates. And of course, Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live buns. The best of billiards, yummy food, and refreshing drinks and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. At kung gusto ninyong makihugot ngayong araw, lalo na po sa ating mga panganay dyan, baka makarelate po tayo sa ating hugot topic ngayong umagang ito, ay maaari po ninyong i-text iyan o hindi naman kaya'y magpa-shoutout o mag-request ng mga songs ninyo, mga hugot songs ninyo ngayong umagang ito sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 0908-516-4466. Ganyan din, bisitahin na rin ang ating iba't ibang social media accounts. Tulad na lamang sa Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram at GV991. Sa Signal TV, Channel 306. Sa YouTube channel, GV99.1, Your Good Vibe Station. And of course, maaari din tayong mapakinggan online. Just download Radio Garden app at MixLR app. O hindi naman kaya bisitahin ang mismong website. Just type www.mixlr.com/GV991. Yan po mga ka-vibes ha. Muli ang ating topic ngayon ay ang sacrifices. Yung mga sacrifices o yung sakripisyo ng mga panganay. Kaya naman, samahan nyo ko mga ka-vibes sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lamang yan sa MKM mula kay Maestro sa inyong nag-iisang number one Good Vibe Station ng Bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: It's Mele

And welcome back para sa unang segment ng ating programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugutero, DJ Donny, sa inyong nag-iisang Good Vibe Station ng Bayan, GV99.1. At para sa mga ka-vibes po na kaka-tune in lamang ngayon, pinag-uusapan o ang hugot topic po natin ngayon ay patungkol sa mga sacrifices ng mga panganay. Kaya naman po, ha, kung sino man yung mga panganay na nakikinig dyan, kung gusto po ninyong i-share ang inyong mga karanasan patungkol sa pagsasakripisyo sa inyong pamilya, ay maaari po ninyong ihugot iyan o hindi naman kaya i-share sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din naman po ay maaari po kayong mag-follow sa mga sumusunod na social media accounts ng GV99.1 sa Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, sa YouTube channel just type GV99.1, your good vibe station. At syempre, maaari din tayong mapakinggan online sa Radio Garden app at MixLR app. Paki-download lamang po ang mga apps na yan sa inyong phone at mapakikinggan na ang mga paboritong programa ng GV99.1, o hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. And again, welcome po sa unang segment ng ating programa na pinamagatang 3-Play. Hindi 3-Play. Yung sarili mong programa, hindi mo... 3-Sons! Okay. Welcome po sa ating... segment na Threesons sa programa nga MKM, na kung saan pag-uusapan po natin ngayon ay ang sakripisyo ng mga panganay. Okay, kung saan magbibigay po tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. At hindi treasons o reasons ang ibibigay natin ngayon, kundi ang tatlong sakripisyo, yung tatlong sacrifices na madalas tahimik na dinadala ng mga panganay. Okay, so mga ka-vibes, wag na nating patagalin. Ang unang sakripisyo na madalas tahimik na dinadala ng panganay ay inuuna nila ang pamilya nila bago ang kanilang sarili. Alam niyo mga ka-vibes, may mga pangarap yung mga panganay po na gusto sana nilang abutin. At may mga bagay silang gustong maranasan. Pero kadalasan mga ka-vibes ay inuuna muna nila yung kanilang mga pangangailangan o yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Hindi dahil ito yung gusto nila, kundi dahil pakiramdam nila ay kailangan nila. Okay? So, dito nagiging selfless po yung ating mga panganay. Disclaimer lamang, ha, hindi naman lahat. Hindi lahat ng mga panganay. Okay po, disclaimer lamang, baka ka-vibes, ha, may kakilala kayo na panganay nga pero hindi naman ganito yung mindset niya. Disclaimer po, muli. Okay, hindi lahat ng panganay. Pero karamihan po sa ating mga panganay ay inuuna nila ang kanilang pamilya bago yung kanilang sarili, na nagpapakita lamang ng selfless. Diba? Hindi sila selfish, pero instead, they are selfless, na mas gusto nilang unahin yung kanilang pamilya. Mas gusto nilang unahin yung kabutihan at yung pag-aalaga sa kanilang pamilya kaysa sa kanilang sarili.
Kaya naman, saludo po tayo sa karamihan ng mga panganay na kung saan ang kanilang prioridad, ang kanilang priority ay ang kanilang pamilya. Ang ating ikalawang sakripisyo na madalas tahimik na dinadala ng panganay ay kailangan nilang magpakatatag kahit sila'y pagod na pagod na. Kapag may problema sa bahay, madalas ang tingin ng lahat ay sa panganay. Diba? Parang pasan niya yung buong mundo, niya yung buong daigdig. Kaya naman kapag may kailangang umalalay, laging si panganay. Kapag may kailangang umintindi, dapat si panganay. Pero bihira nating tanungin, sino kaya yung sasalo sa panganay kapag siya naman yung napagod? Diba? Madalas marinig po natin yan, naririnig natin sa mga parents natin o hindi naman kaya doon sa mga palabas na kung saan sinasabi nila doon sa panganay nila na, anak, pagpasensyahan mo na ha, dahil ikaw yung panganay, ikaw na muna yung umintindi. Pero pagdating ng araw, kamusta kaya yung panganay? Sino kaya yung sasalo sa kanya kapag siya naman yung napagod? I hope meron. Sana meron. Kasi kung hindi, kawawa naman po yung ating panganay. Okay? Kaya kailangan nilang magpakatatag kahit sila'y pagod na. Sana minsan, tanungin naman natin yung mga panganay o yung panganay natin kung kamusta na siya. Baka hindi niya lang masabi yung gusto niyang sabihin dahil naghihintay siya ng tao o ng tamang tao na magtatanong sa kanya ng katanungang, kamusta ka? At ang ating ikatlong sakripisyo na madalas tahimik na dinadala ng panganay ay madalas nilang dalhin yung pressure ng pagiging halimbawa. Diba ganito yan mga ka-vibes? Kailangan ikaw yung role model eh. Kapag ikaw yung panganay, ikaw yung role model. Ikaw dapat yung maging magandang ehemplo, magandang halimbawa sa iyong mga nakababatang kapatid. Hindi madali ang laging kailangang maging mabuting ehemplo. At hindi madali ang pakiramdam na bawat kilos mo ay may nakatingin. Minsan, mga ka-vibes, gusto rin nilang magkamali. Minsan, gusto rin nilang mapagod. Pero, pakiramdam nila ay kailangan nilang maging matatag para sa lahat. Sana yung mindset natin ngayon, no, ay huwag masyado nating ilagay yung pressure doon sa panganay na anak. Kasi hindi natin alam yung maaaring maidulot nito, lalo na doon sa mental health ng ating panganay. And of course, ano nga ba ang POV o ang point of view ni DJ Donnie dito bago matapos ang ating segment na Three Zones? Para sa akin mga ka-vibes, ang panganay ay isa sa pinaka matapang na miyembro ng pamilya. Hindi dahil

And welcome back, mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Donnie, ang inyong maestrong hugotero sa inyong number one good vibe station ng bayan na GV99.1. At welcome pa rin po sa mga open or turn on lamang ng kanilang radyo at kaka-tune in lamang dito sa ating programang MKM mula kaya Maestro. And of course, kanina po no, pinag-usapan ho natin or nasabi po natin kanina yung patungkol sa topic natin na ito ay patungkol sa pagsasakripisyo ng mga panganay. Kaya naman po, we dedicate this episode ng ating programa para sa ating mga panganay. And a while back also, nasabi rin po natin yung tatlong sacrifices na madalas na dinadala ng ating panganay o ng mga panganay sa unang oras ng ating programa. At ngayon po ay dadako na tayo no, sa ating hugot tula na mula kay Maestro. Pero bago natin basahin po ang ating tula para sa linggong ito, time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 10:45 a.m. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Nazarene Academy Incorporated. Hindi kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 and 20,000 pesos senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. Gayun din ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And of course, ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. They are open for franchise again soon, and stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Gayun din, maaari po kayong mag-text sa mga numero babanggitin natin kung may mga gusto po kayong request songs or experiences po ng mga panganay ho, no? Regarding kung ano po yung mga sacrifices na ginawa nila para sa kanilang pamilya. Ito po yung sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768-0908-516-4466. Gayun din, sa ating mga iba't ibang social media accounts, sa Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV channel 306, sa ating YouTube channel GV99.1, your good vibe station. Gayun din ang ating MixLR at Radio Garden app na maaari ninyong i-download sa inyong mga mobile phones, nang sa ganon ay mapakikinggan pa rin ang mga paboritong programa at DJs ng GV99.1, o hindi naman kaya ay bisitahin ang mismong website. Just type www.mixlr.com/GV-991. Gayun din, meron po tayong mga Ka-Vibes no, na nag-text po kanina. Tulad na lamang po ni Ka-Vibes 7969. Good morning, DJ Donnie. Pakiplay nyo po ang I Love the Way You Love Me by Boyzone. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Gayun din, ang isa pa po nating Ka-Vibes, 3016. Good morning. Pwede po bang mag-request ng Heart of Mine by Bobby Caldwell? Salamat po. And of course, si Mami Pines. Good morning, DJ Donnie. Shout out to all Divinians, to Boss Julie, Bernard, but most especially to you. And thanks, God blessed. God bless you. Pa-request naman po ng Perfect by Ed Sheeran. Thank you from Mami Pines. Lahat po ng mga request songs po ninyo ay mapakikinggan po natin. Iyan, pagkatapos po nating basahin ang ating tula para sa linggong ito. Kung hindi man po masabi ng mga panganay yung kanilang saloobin sa kanilang family, I hope itong tulang ito yung magsisilbing boses ng mga panganay natin na todo bigay
sa pagsasakripisyo sa kanilang pamilya. At ito na po ang ating segment na M KM mula kay Maestro. Ang ating tula po ngayon ay pinamagatang Hindi Ako Bayani, Panganay Lang. At ito ay mula kay Maestro. Hindi ako naging panganay para maging bayani. Pero bakit bigla pasan ko ang daigdig gabi-gabi? Habang iba'y malayang nangangarap at lumilipad, ako namay natutong maglakad ng may bigat. Maaga kong niyakap ang mga responsibilidad. Kahit hindi ko palubos na uunawaan ng realidad. Habang sila'y natututong maglaro at magsaya, ako namay natututong magsakripisyo ng tahimik at mag-isa. May pangarap din akong gustong abutin. Mga landas na nais ko rin tahakin at marating. Ngunit sa bawat pagkakataong sarili ko ang pipiliin, may pamilyang kailangan ko munang unawain at saluhin. Ilang beses ko rin gustong sabihin na papagod na ako, na hindi ko na kayang buhati ng mundo. Ngunit sa tuwing nakikita ko silang umaasa, pinipili kong tumayo kahit ako'y unti-unti nang nawawala. May mga gabing tahimik akong umiiyak habang yakap ang mga pangarap na hindi ko mahawakan ang ganap. Pinupunasan ang luhang walang nakapapansin at kinukumbinsi ang sariling kakayanin pa rin. Minsan, gusto ko ring maging mahina. Maging anak na hindi kailangang laging may daladalang problema. Gusto ko ring may sumalo kapag ako ang bumabagsak. At may magsabi na pwede rin akong mapagod at umiyak. Pero ako ang panganay. Kaya kahit sugatan, patuloy na lalaban. Kahit mabigat, patuloy na kakayanin. Dahil sa puso ng isang panganay, ang pagmamahal ay hindi laging nasasabi. Ito'y tahimik na isinasabuhay. At balang araw, kapag gumaan ng lahat ng pasanin, sani matagpuan ko rin ang mga pangarap na matagal kong isinantabi. Sana'y dumating ang panahong ako naman ang pipiliin at ako naman ang aalagaan ng mundong matagal ko nang inintindi.

Mga ka-vibes, ang tula natin ay hindi lang tungkol sa pagiging panganay. Ito ay tungkol sa mga taong natutong unahin ang iba bago ang sarili nila. Yung mga taong may sariling pangarap pero pansamantalang isinantabi para sa pamilya. Yung mga taong palaging tinatanong kung kaya pa nila pero bihirang tanungin kung kamusta na ba sila. At ang pinakamasakit na bahagi na pagiging panganay ay hindi yung responsibilidad, kundi yung pakiramdam na kailangan mong maging matatag kahit ikaw mismo ay pagod na. At mga ka-vibes, yung linyang minsan gusto ko ring maging mahina, maging anak na hindi kailangan laging may daladalang problema. Iyan ang sigaw ng maraming panganay na tahimik lang. Mga taong sanay tumulong pero bihirang matulungan. Mga taong sanay umintindi pero bihirang maintindihan. Kaya kung ikaw ay panganay na nakikinig ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, nakikita ka namin, nararapat ka rin magpahinga at hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng bigat ng buhay. Sa radyo, mabigat ang tama na o ang tama nito dahil maraming listeners, lalo na ang OFW, empleyado, guro at breadwinner, ang makakakita ng sarili nila sa katauhan ng isang panganay. At yan ang ating hugot tala mula kay Maestro. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ng ilang tugstugan at paalala. Kaya naman manatili lamang nakatutok, nakikinig sa inyo nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Body pain, pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
7: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibes station, GV99.1.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
15: Talaga lang, ha?
14: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
15: Sandali, hindi pa ako tapos.
14: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
15: Thank you so much, amen!
14: Nakakalungkot.
16: Grabe kayo eh.
14: Minsan,
15: akala ko ba, baby mo ko?
14: Nakakatakot.
16: Huwag mo nang isipin yun.
14: Minsan, nasa taas.
15: Lahat ng araw sa inyo.
14: At minsan,
15: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
14: Nasa ibaba.
15: Oh, sinabi mo pa.
14: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Sa wakas, mayayari na ining food trip tamo.
2: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
1: Alang sakit-sakit.
3: I can do this.
1: Ako ni Agyong kawan ita.
2: Nako naman.
4: Ang tuna in return of the comeback.
2: Sabay-sabay pa.
4: Kaya mas maro.
2: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
4: at katawan.
2: May binat
4: ang pong miyabe abeng sakit
2: at inyang discarte ngening.
4: Ating karing
2: discarte.
5: Rexidol Forte.
2: Kaya pa.
4: Meng.
1: Agyong-agyo.
6: Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat kesa kaya apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
18: Mga suki! Order na!
19: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
18: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
20: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Pa-order pa po!
18: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
20: extra galing! Igado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
24: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
23: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.

Oras sa buong Pilipinas, it's 11:51 a.m. At ang oras na ito ay hatid pa rin sa atin ng Nazarene Academy Incorporated. Hindi kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academic or Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. At may 11,000 ESE subsidy for grade 7, 20,000 pesos naman sa senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. And of course, ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough. Pizza for as low as 229 pesos and they are open for franchise soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. At syempre, ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they are open 24/7. With free entrance, muling nagbabalik po ang ating programang mula kay Maestro, kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny. Sa inyong nag-iisang number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes. And of course, we are about to end our program again sa lahat po ng mga ka-vibes natin na nakinig at nakishare ng kanilang sentimiento online or hindi naman kaya yung mga nag-text sa atin ay maraming salamat po sa inyong lahat. May mga pahabol lang po tayong mga ka-vibes sa Facebook, okay, na nagpapabate. Have a blessed Sunday sa'yo, DJ Donny. Ganyan din yung kuya at ate namin. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Pakiplay ng All My Life by America. Thank you, ingat, and God bless. Yan ay mula kay Catherine Santos. At of course, kaya Dina McGregor. Hello and good day po. Pa-shout out sa dalawang apo ko, namely Charmaine and Mac Joshua from their mamala. And pa-request na rin po ng palagi from TJ Monterde. Thank you po. So, yung mga pahabol na request songs po natin ay mapakikinggan ninyo yan pagkatapos ng ating programa po. Okay? Mga ka-vibes. And like what I've said, dahil oras na, 10:54 na po. Ibig sabihin ay matatapos na rin ang ating programa, kaya naman po sa lahat ng mga nakinig from 9 a.m. hanggang ngayon ay maraming salamat po sa inyong lahat. Pero bago natin iwanan ang ating programa, gusto ko lamang pong mag-iwan rin ng isang paalala para sa lahat ng panganay na nakikinig ngayon. Kung ikaw ang panganay sa inyong pamilya, malamang sanay ka nang unahin ang iba bago ang sarili mo. Kaya naman, sanay ka nang magpakatatag kahit pagod ka na. At sanay ka na rin ngumiti kahit maraming iniisip. Sanay ka na rin akuin yung mga responsibilities kahit minsan hindi mo na rin alam kung saan kakukuha ng lakas. Pero ito ang nais kong sabihin at gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng problema. At hindi mo kailangang akuin din ang lahat ng responsibilidad para lang masabing mabuti kang anak o mabuti kang kapatid. Tandaan mo, tao ka rin, napapagod ka rin, at nasasaktan ka rin. At katulad ng lahat, kailangan mo rin ng pahinga, pag-unawa, at pagmamahal. Alam mo, ka-vibes, minsan kasi sobrang nasanay tayong tignan yung panganay bilang haligi ng tahanan na nakalimutan natin na tao rin pala sila. May mga pangarap silang ipinagpapaliban. May mga pagkakataong gusto rin nilang unahin yung sarili nila. May mga gabing tahimik silang umiiyak at may mga laban silang sila lang ang nakakaalam. Kaya kung may panganay kayong kasama sa bahay, kapatid, kaibigan, asawa, o magulang,
Huwag kayong mag-atubiling magpasalamat. Hindi nila laging sinasabi ang mga sakripisyong ginagawa nila, pero araw-araw nila itong pinapasan para sa mga taong mahal nila. At para sa lahat ng panganay na nakikinig ngayon, sana ay huwag ninyong kalimutang pangalagaan yung sarili ninyo. Hindi kasalanan ng magpahinga. Hindi pagiging makasarili kung unahin minsan yung sarili natin at hindi nababawasan ang pagmamahal mo sa pamilya dahil lang pinili mong alagaan din ang sarili mong puso. Darating din ang araw na mabubuhay ka, hindi lamang para sa responsibilidad, kundi para na rin sa mga pangarap na matagal mong ipinagpaliban. Darating din yung araw na iyon na mararamdaman mong sulit lahat yung pagod, lahat ng luha, at lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa taong mahal mo. At kapag dumating ang araw na iyon, sana maalala mo na kahit maraming beses kang napagod, hindi ka sumuko. Muli sa inyong programang Mula kay Maestro, ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, at para sa lahat ng panganay na tahimik na lumalaban araw-araw, salamat. Salamat sa inyong pagmamahal at salamat sa inyong sakripisyo. At salamat dahil kahit mabigat ang buhay, ay patuloy pa rin kayong tumatayo para sa inyong pamilya. Manatili lamang kayong nakatutok, nakikinig sa inyong number one good vibe station ng bayan, ang GV99.1, Your Good Vibes. Magbabalik si DJ Donny sa susunod na linggo.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan...
6: Titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Vibes! Isang nga maulang hapon sa inyong lahat. Yes, it's DJ Amir! Ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan. Dito pa rin sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. At syempre makakasama nyo ako hanggang mamayang 6 p.m. Oh, hindi naman ako late. Oh, medyo lang. Kasi muulan. Ayan. Kung kayo ay may mga rewind weekend song request at pa-shoutout, abay, text lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At maaari nyo kaming sundan sa aming mga social media accounts sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991. Kung kayo po'y subscriber ng Signal TV, maririnig nyo kami sa Channel 306. You can also follow us, subscribe, and like us sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. At para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere, kahit nasaan man kayo, basta meron kayong... meron kayong internet, syempre. Aba, eh, mag-download na ng Mixlr app at Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Mamaya po ay live na naman po ako sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Uy, isang maagang pa-shoutout mga ka-vibes. So, kanina dun sa rider na naghatid sa akin ng order ko. Yan.

tayo sa ating Ganda Kawana segment. At syempre dahil June is a men's month, ayan, pag-usapan natin yung pinagdiriwang this month. Pinagdiriwang ba ito? Ayan, National No Smoking Month. Kaya mga Juan, huwag mo nang sindihan ang iyong kinabukasan. Ayan, sa mga Juan at Juana, o narito naman ang inyong segment na Ganda Kawana, kung saan pag-uusapan natin ang mahalagang issue na may kinalaman sa ating kalusugan, kabutihan at pag-unlad ng ating sarili at komunidad. Kaya naman ngayong buwan ng June ay ipinagdiriwang natin ang National No Smoking Month. Ito'y isang paalala sa ating lahat.

Sa buhay, o dahil ni lamang tayo ang nalalagay sa panganib. Ang ating pamilya, lalo na po yung mga bata at matatanda sa bahay, nalalantad din sa tinatawag na second-hand smoke na maaaring magdulot ng seryosong sakit. Minsan po kasi yung usok na nilalabas natin, hindi nakikita yung panganib sa mga taong pinakamamahal natin. Magkano ba nauubos mo sa Yossi, ha? Kung ang isang kanang sigarilyo ay humigit kumulang, 200, nakakaubos ka sa isang, kada araw. Aba, mahigit o kulang. Oo, 5,000 kada buwan. Ayan, at sa loob ng isang taon, mahigit 50,000. Ang maaring napunta lang sa sigarilyo, nakabili ka na sana ng bagong e-bike. Ayan, so ang tunay na astig na mga Juan, marunong mag-alaga sa sarili. Ayan, noon may ilan na iniisip na ang paninigarilyo ay simbol ng pag-

We're back, mga ka-vibes! Live na live na po tayo sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Ayan. At syempre, mga ka-vibes, kung kayo wala pang merienda, ba mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. 428! And para naman sa inyong chillax. Sunday, visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, and refreshing drinks. And KTV rooms. Ayan, open sila 24/7 with free entrance. Ayan, isang maulang linggo sa inyong lahat, mga ka-vibes. And today is June 7, 2026. Paki-like and share naman po ang ating Facebook Live ngayon. At syempre, ako ay babati muna sa mga birthday celebrants ngayon. Ang dami nagbe-birthday, lalong-lalo na po ang aking anak na bunso. Ayan. At finally, teenager na siya. Ayan. Happy birthday sa aking anak na si Roshan Dominica. Ayan. Happy birthday, anak. 13 years old ka na. Oo. Wala naman akong problema sa anak ko eh. Medyo manang-mana sa aking mataray yun. Hindi basta-basta magpapaligaw yun. And syempre, happy birthday din po kay Sir Boy Santiago. Happy birthday, Sir Boy. Mabuhay ka hanggang gusto mo. And of course, belated happy birthday kahapon sa aking ninang na maganda, Ninang Lina Airan. At belated happy birthday din kay Kuya Art Ventura. Kay Sir Francisco Giao, ayun, sino pa? At belated happy 80th birthday kay Kuya Danilo Pasyon, ayan, kay Papa Dan, ayan. Belated happy birthday din kahapon kay Kuya Teddy Teddy Viri, ayan, happy birthday din sa inyo. And bukas, happy birthday din in advance kay Joey Salvador Ramoso. At sa June 9 naman sa kapatid ng aking kaibigang si DJ Rad, si Ray Aldrin Dasal. And June 9, advance happy birthday din sa aking kabatch Irvin Domingo. At syempre sa aking guwapong-guwapo, matikas na matikas. At love na love kong pinsan, Jeffrey Morales. Ayan, sa June 9, happy birthday Kuya Jeff. Diyan po sa Balibago, sa lahat po ng mga kasamahan at pamilya po ng aking Kuya Jeff. Ayan, sila Janus. Siyempre, advance happy birthday din kay Ate Sara. Ayan. Sara Tiamson Morales. Siyempre, sa mga pamangking ko, kay Ate Melvi. Ayan, oo. Hello sa inyo dyan sa Balibago. Ito na ang birthday song sa inyo. Mabilis lang. Ay, belated happy birthday din kay Mambani de la Pena.

kahapon, nakalimutan na pong batiin ni DJ Angie Moore ang kanyang nanay. Kaya pinabati niya sa akin kahapon sa programa ni DJ Bella. Nakalimutan ko pa rin! Pero ngayon, hindi ko na makakalimutan. Ayan, DJ Angie Moore, happy birthday sa kanyang mother. Ayan, Shirley May Between. Ayan, happy birthday po, mother. Yun, oh. At kanina nga po ating pinadugtog ang Boys Don't Cry by The Cure. Bakit? Kasi nga men's month ngayon. Pag-usapan natin yung mga Juan. Oo, ang mga katuwang, ang mga kaaway lagi ni Juan. Diba? Kaaway agad. Oh, ayan. So, wanna know why? Laging ang sagot ni Juan ay kahit ano. Ayan, so happy men's month mga ka-vibes nating mga Juan. Teka nang umano yung bangs ko. Ayoko nang may nakaharang na 2 pirasong bangs. Ayan, bibigyan natin ng espesyal na atensyon ang mga Juan na buong buwan ng Hunyo. Diba? Gusto nyo yun? Ayan, at next week na ba o third Sunday ng June ay Father's Day. Kaya naku, pag-usapan natin ang mga tatay, nagpakatatay. Ayan, o. Sige. Ayan, so mga tatay, kuya, asawa, boyfriend, tropa, office mate at lahat ng kalalakihang nagbibigay kulay sa ating mga buhay. Bigay kulay talaga. Anong kulay yan? Ayan, at para sa unang Men's Month special natin dahil ito ang unang Sunday ng buwan ng June, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking misteryo ng sangkatauhan. Pero hindi to yung kung may alien, ha? Hindi to kung saan pumupunta ang medyas pagkatapos laban at nawawala ang mga kutsara sa bahay. Kung hindi, bakit nga ba ang favorite answer pag tinatanong natin ang mga Juan ay kahit ano na lang? Ayan, o. Kahit ano. Ayan. Ayan ang mga sagot nila. Kahit ano. Tanungin natin, ha? Tanungin mo siya, saan mo gustong kumain? Kahit ano. Kahit ano. Anong gusto mong ulam? Kahit ano. Anong movie ang gusto mong panoorin? Kahit ano. At kapag nagsimula ka naman mag-suggest, ayaw niya. Diba? Gusto mo ng chicken? Nakakailang manok na tayo. Ayan, ha? Ano, romantic comedy? Pass. Ayan. Korean? Mahaba. Action? Napanood ko na yan. Doon mo marirealize na ang kahit ano pala ay hindi sagot. Isa pala itong challenge. At tayong mga Juana ang contestant. Kailangan mahusay tayong sumagot. So, saan tayo kakain? Ayan, unang tanong. Ito yung pinakamahirap na tanong sa isang relasyon, sa pamilya o barkadahan. At kapag tinanong mo si Juan, saan mo gustong kumain? Ang sagot, kahit saan. Pero kapag nagbigay ka naman ng 5 restaurant, 7 yung ayaw niya, di ba? O, ayan. Minsan parang entrance exam pa yan, no? Ikaw ang sasagot, pero siya ang mag-check kung tama. Ayan, ha? At kapag napili mo naman yung gusto niya, pagkatapos ng 20 hula, sasabihin niya, ayan naman talaga yung gusto ko eh. Eh di sana sinabi mo agad, di ba? Ayan, o. Susunod, ano ang gusto mong ulam? Nako! Sa bahay natin, ganyan talaga. O. Ito yung araw-araw na laban nating mga Juana sa ating mga Juan. Ayan, o. Sasabihin mo, love, ano bang gusto mong ano ulam? Sasagot kahit ano. Pagkatapos mo naman magluto, ay, pritong isda na naman. Gusto ko sana yung may sabaw. Tapos kinabukasan, nagluto tayo ng may sabaw. Ano? Sasabihin niya, sana gusto ko yung prito. Alam mo, labang prito. Minsan, hindi mo na alam kung nagluluto ka ba o sumasali ka ba sa guessing game, di ba? Parang ang totoong recipe, hindi yung ingredients eh, no? Yung manghula ka kung ano ang tama. Di ba? At eto na, yung mahirap eh, no? Yung pag kayo ay nag-movie.

pelikula. Pero meron akong tip sa inyo mga Juana. Sa mga Juan na mahirap papiliin ng movie, papanoorin nyo na lang sila ng mga short film. Yung mga reels na maiigsi lang. Total madali naman silang mainit. Diba? Ay, nako mga kabais. Kayo ba? Paano ba kayo nagdi-deal sa mga Juan, no? Pagdating sa mga tanungan na ganyan, ha? O, paano nyo ba yan, no? Sige, bigyan nyo nga ako ng kwento. Ayun. Hello kay Geblasma Kazoku, ang aking kapatid sa Qatar. Hello. Have a blessed Sunday. Sa'yo, DJ Amir, sabi ni Catherine Santos. Kumusta ka na, mamaulan ngayon? Ingat sa pagbiyahe. Pakiplay naman ang Till Death Do Us Part by White Lion. Thank you and God bless. Hello, Tata. Tata Ma. Agat, Laryosan. Hello sa mga taga-Kanlungan at sa Santungan. Siyempre. Ano ba yung totoong kahulugan ng kahit ano, mga ka-vibes, di ba? So, napansin nyo naman siguro yan, di ba? Kadalasan kapag sinabi ng mga lalaki, ng mga Juan, kahit ano, hindi talaga ibig sabihin nun kahit ano. Ang ibig sabihin niyan, may gusto ako, pero ayokong mag desisyon. O kaya, ikaw ang bahala at sana mahulaan mo. Ayan. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamalaking communication challenges sa buong mundo. Alam nyo, hindi sa kakulangan ng salita eh. Ito yung kundi yung sobrang iksi nilang sumagot. Diba? Kaya mga ka-vibes, alam nyo, nakakatawa man yung usapin na, na tungkol sa mga Juan na ito, ano? Pero meron tayong aral na mapupulot dito, mga ka-vibes. Minsan sa buhay natin, natatakot tayong pumili dahil ayaw nating magkamali. Kaya ang sinasabi natin eh, kahit ano. Pero tandaan natin, hindi lahat ng desisyon pwede nating ipaubaya sa iba. At para naman sa mga Juan natin ngayong Men's Month, isang simpleng pakiusap, mga kuya, mga tatay, mga tito, mga lolo. Kapag naman tinanong namin kayo kung saan kakain, anong ulam, anong gusto nyong panoorin movie, tulungan nyo naman kami. Diba? Kahit isang suggestion lang. Diba? Dahil minsan mas mahirap pa ang kahit ano eh kaysa sa paggawa mo ng mismong desisyon. Diba? At para sa mga Juana na katulad ko, tandaan natin kapag sinabi ni Juana kahit ano, huwag ka agad maniwala. May tamang sagot siya sa isip. Actually, meron. Ayan, oh. Hindi lang niya yan na kayang sabihin. Ayan mga ka-vibes, kung kayo ay may nakaka-relate sa ating topic ngayon, ha, i-share nyo naman sa akin yan. At syempre, bago ako magtapos sa ating pinag-uusapan ngayon sa ating Facebook Live, batiin ko lang ulit. Ayan, ang kaninang rider na sobrang saya niya nung nakita niya ako. Saya-saya niya. Akala ko naman nasiyahan lang siya dahil nagtagumpay siya sa pagde-deliver at tama ang lokasyon. Ayan. Hello po kay Kuya Rider Bailin. Ayan, di Makali. Ayan, oo, ang mga riders na to. Napakasisipag kahit na umuulan. Lalo na ngayon, walang lumalabas. Mas gusto na nilang mag-deliver na lang, magpa-deliver na lang. So, kailangan po mag-iingat tayo, madulas ang daan. Oo, at syempre, huwag nating kalilimutan na magdahan-dahan. Okay? Siyempre, ako'y binabati ko naman ng aking boss, Boss Josephine Tanglaw. Hello po, boss. Siyempre, kay Ma'am Elsie De La Cruz, kay aking my friend Dawn. Siyempre, kay Febby, my nining. And of course, hello din sa aming anak na si Nia, sa aking manager, Miko So. Kay Sir Richmond na napakasipag. Siyempre, Ma'am Heidi and Ma'am Shello. See you soon, Ma'am Shello. Ayan, sa mga mothers ko sa office, si Mother Mayette, Mother Noemi, and Mother Eliza. Hello din kay Ma'am Agatha. At siyempre, sa lahat ng mga friendship natin dyan, ng mga DR units. Ma'am Shasha na nag-heart-heart agad.
Oo. And Ma'am Sel, Ma'am Malu, mga boys nyo, Milbert, Milen, Sam. At syempre pa sa inyong lahat dyan, no? Yung mga piloto namin, Kuya Sunny at Kuya Bong. Syempre masisipag naming mga kasama dyan, si Kuya Noli, Kuya Lito, and Kuya Bobby. Ayan, and hello sa mga taga WCPU. Ayan, of course, headed by Ma'am Sheila. And sa aming mga centers, sa Ma'am Paula and Sir... Oh, yan, nawala na ako. Si Sir Algen. And of course, sino pa ba? Sino pa ba? Ay, si Ma'am Casey. Get well soon. Ayan, wala kay 8478. Hello, kumusta ka DJ Amir? Pwede bang request ang kantang Never Say Goodbye by Bon Jovi? Bon Jovi kasi yon. Ayan. O sige, mga ka-vibes. Ayan, hello na sa inyong lahat. O at ano pa, sino pa ba ang babatiin natin? Wala na! Kaya tandaan natin mga ka-vibes, sa buhay mas madaling magdesisyon kaysa manghula ng gusto ng taong ang sagot ay laging kahit ano. For 49, samantala, narito na ang The Police. Ayan, Every Breath You Take. This is DJ Amir, ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your why. Hanggang 6 PM pa po ako, dyan lamang kayo. Huwag kayong aalis, huwag maglilipat. Magagalit ako. Charot, ingat po kayo lagi. Ayan, umuulan.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Mele

5:56! Yes, this is DJ Amir, ang yung nag-iisang titang ina ng bayan sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Ayun, basahin ko lang ng mabilis yung mga message dito sa ating Facebook Live earlier mula kay Geblas Makazuku. Kahit ano, kasi pag nagsadya si Juan kay Juana, sasabihin ni Juana, wag na yan, ito na lang. Eh di si Juan, sa isip niya, sasabihin niya, eh, sabi na nga ba eh, sana hindi na lang ako nagsabi. Hello kay Ma'am Elisa, Mother Elisa de la Cruz. Hello, happy shoutout. Lorna Talendino, magandang hapon po Ma'am DJ Amir. Pabati po sa anak ko. Birthday niya po ngayon, Jamaica Tuwason. Ayan, happy happy birthday kay Jamaica Tuwason. And again, happy happy birthday sa aking anak. 13 years old na siya. Mula kay Shadow Moon, DJ Amir, pa-play ng any song ni Whitney. Mabuting hapon, salamat. Sige, play ko mamaya ang Miracle ni Whitney Houston. And that was Faith Hill, This Kiss. And ano bang ating weather today? Southwest monsoon affecting northern and central Luzon. Syempre naman si Habagat, diba? So Ilocos Region and Zambales, cloudy skies and scattered rains and thunderstorms. Dahil pa rin yan sa southwest monsoon. Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan and Bataan. Ganun din, nakakaapekto pa rin dyan ang Habagat. And the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, hatid ng localized thunderstorms. And yes, mga ka-vibes. Yes, thank you Lord. Maraming salamat po sa oras naming pinagsaluhan ngayong araw. Salamat sa mga ngiti, tawanan at mga simpleng aral na aming natutunan mula sa aming talakayan. Salamat po sa buhay ng bawat Juan at Juana na patuloy na nagsisikap, nagmamahal at nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Patuloy niyo po silang gabayan, palakasin at pagpalain sa kanilang mga araw-araw na gawain. Naturuan niyo po kami na maging mas maunawain, mas mabuting tagapakinig at mas malinaw sa aming pakikipag-usap sa isa't isa. Naway magkaroon kami ng karunungan sa paggawa ng mga tamang desisyon at ng kababaang loob upang igalang ang damdamin at opinyon ng iba. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig, ang aming mga ka-vibes, ang kanilang mga pamilya at lahat ng mga taong nangangailangan ng inyong pagmamahal, paggabay at pag-iingat. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ka-vibes, sa dami ng ating tawanan ngayong araw, may simpleng katotohanan tayong natutunan. Minsan, ang salitang kahit ano ay hindi lang sagot. Minsan, ito ay paraan para umiwas sa desisyon. Paraan para hindi magkamali o simpleng paraan para ipaubaya sa iba ang pagpili. Pero sa totoong buhay, hindi lahat po ng pagkakataon eh, pwedeng kahit ano na lang, di ba? May mga pagkakataong kailangan natin maging malinaw sa ating gusto, matuto tayong magsalita at matutong makinig sa isa't isa. At ngayong Men's Month, saludo tayo sa ating mga Juan araw-araw na nagsisika para sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho at sa mga mahal sa buhay. Pero mga Juan, konting tulong naman sa amin. Kapag tinanong kayo kung saan kakain, anong ulam, anong gusto nyo, anong pelikula ang panonoodin, huwag nyo naman kami pahirapang manghula. At para naman sa ating mga Juana, tandaan natin na ang mabuting komunikasyon ay nagsisimula sa pag-unawa at pagtsatsaga. Dahil sa uli, mas nagiging masaya ang samahan kapag malinaw ang usapan at hindi kailangang hulaan ang nasa isip ng isa't isa. Mga ka-vibes, habol tayo sa ating gig mamaya. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open yan 24/7 at free ang entrance. At kung wala pa kayong dinner tonight o kaya midnight snack, aba mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And again, this is DJ Amir sa ating Men's Month special ng sa ating programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. At tandaan mga ka-vibes, ang kahit ano ay minsan simpleng sagot. Pero ang malinaw na komunikasyon ay susi sa masaya at maayos na relasyon. Next Sunday ulit mga ka-vibes! Wanna Know Why from 3 to 6 p.m. Enjoy the rest of the weekend. Uy, may pasok na! Nakaplancha na ba ng uniform? Nakabili na ba school supplies? Ingat tayo mga ka-vibes. It's 6:01. Bye!

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mel.

0: ladies and gentlemen, citizens of the world,
1: Good morning.
0: Na para bang hindi po yan. Magandang umaga ho. Ngayon ho'y araw na ho ng Monday, mga kabayes. It's the 8th of June 2026. Magaling. Ano daw? Huli man daw at magaling. Magaling pa rin. Magaling magpalusot eh. Shout out dyan sa mga malilate today. Ngayong unang araw ng pasukan. Tama ba? Sa mga maghahatid ng kanilang mga chikiting. Baliktad siguro ngayon. Mga hatid ng mga magulang. Maganda umaga ho sa inyo. Good luck to your first day of classes. Hindi lang ho sa ating mga estudyante, pati na rin ho sa ating mga kaguruan. Good morning. Samahan nyo ng inyong requested songs, pampaganda naman ang inyong umaga para naman na makatiman kayo kabang magmanew. Kabang lulub ka rin opisina. Diba? Ito sinisimula na ating araw ng may ngiti sa mukha. Send in your greetings over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabahan niyo till 9 o'clock today. Sa Rangisang Good Vibe Station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: May payabak po kabalin. And good morning to all of our listeners from different parts of the Philippines na nakikinig through Signal Digital TV Channel 306. Pati na rin sa mga nakikinig gamit ang kanilang mga cellphone at mga computer sa iba yung dagat. International listeners natin na nakikinig through mixlr.com/gv-99-1. And to all of our friends who are tuned in through GVAM792, naglilingkod sa bayan, maya payabak po kayo ngan. Kumusta ako po? How was your weekend? Mine was a very, very eventful weekend. If you follow me on my personal social media, you would know that we have been harvesting a lot of things. from our farms. Well, I suggest if you have a land na hindi niyo masyadong ginagamit, a parcel of land na hindi masyadong ginagamit, basta sa inyo ha, hindi yung nakikitarim-tarim kayo, hindi nyo alam sino may-ari, nakikita nyo na lang bakante pagtataniman, huwag nang ganun naman, huwag kayo illegal, basta sa inyo ha. That's the freshest way on how you can get nutrition into your body. Straight from the plants. Straight from the trees. Right? Pinakamasustansya yun, di ba? We got to harvest siniguelas, right? If I'm not mistaken, in English, that's what you call Spanish cherries. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Double check ko nga, kakamali ako dito. Spanish cherry. Oh, tama. Tama. It's, no, this is a different. Sandali, ha? Baka ma-fact check ako dito, ha? Okay. Hang on. Oh, sorry. It's not Spanish cherry. It's Spanish plum, okay? So we harvested Spanish plum, siniguelas in our vernacular. Ito kasi patapos na yung kanyang season dahil medyo parami na yung dahon dun sa puno. Hitik na hitik kasi yung bunga niyan kung kailan lagas yung bunga, di ba? So during the summer, marami kasi mga, di ba? Dahil sobrang hitik na hitik ang mga bunga because of the sunlight, okay? So yun. And then what else? We got our giant mango. Oh, yeah. By the way, if you have some mulberry plants, pwede nyong kainin yung tulod. Yung mga medyo young leaves pa. Medyo may yellow green. Mga malalambot. Try them, ha? Kasi hindi na spray ng pesticidio. What else did I do? So from the mountain to the farm to the stage. I hosted the kaya nga pasensya na ho kayo, nalay tayo na konti. I hosted a very fun 18th birthday celebration last night. And apparently this is special for me because yung mga pamilya ho na nag-celebrate ng birthday ay mga ka-vibes ho natin. Ay mga masugid ho nating mga tagapakinig. Pabatingin ko lang muli ng happy 18th birthday si Samantha Manangkil and to the whole Manangkil family ha. Sa lahat ho ng mga nag-birthday during the weekend. Well, listen to this. Once again, happy birthday, Sam. And sa mga Manangkil family, araw-araw daw na naka-tune in. Magandang umaga kay Mommy Christine at kay Daddy June. Thank you so much for keeping us in the background. And for having me as your 18th birthday host. Had a great time, really. Asha, 6:50. Kayo naman, your turn. Tell me what did you do? Anong ginawa niyo this weekend? Anong pinagkaabalahan ninyo? Alright? Sige, I'll be waiting for your messages on our Facebook page. Pero, hindi makukompleto ang ating umaga without giving you our weather update today. Mga vibes, meron hong southwest monsoon na nakakaapekto sa western sections of northern and central Luzon. But, that being said, wala hong bagyo ayon ho sa PAGASA. We're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Ilocos Region and Zambales because of the southwest monsoon. Partly cloudy naman to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms is expected over Metro Manila and the rest of the country dahil huyan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise, kaninang 5:26 and sunset, expected at 6:24 p.m. 6:51 ng oras sa buong Pilipinas. We also have an update dun sa gumuhuho na building dito ho sa Angeles City. Meron hong nadiskubreng isa na naman ho na katawan. Late Saturday from the collapsed building. Dahil dyan, umabot na ho sa 28 ang confirmed death toll dahil ho dito. According to the Bureau of Fire Protection Central Zone, the latest victim was extricated at 9:58 p.m. on the 14th day of the operations. Ang mga labi po nito were recovered from Quadrant 3 of Ground Zero. Ayon ho yan kay BFP spokesperson Fire Superintendent Maria Lea Sedgili. She also noted that no human remains had been recovered since day 12 when responders instead found a live chicken trapped beneath the rubble. She added that the intermittent rains have also slowed operations, although retrieval and clearing efforts continue around the clock. With that being said, kami ho ay muling nakikiramay sa lahat ho ng mga kapamilya, mga kaibigan, ng mga naging biktima ho nitong trahedya ho na ito. 6:53 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's time for our instant shoutout. Sino ang ating buena mana today? Let's get to know our number one, rank one. Magandang umaga to Ate Riza Gamboa. Very consistent ha. Ang agang nag-a-attendance, Ate Riza. Good morning. To Nanay Pines Jackie, good morning. To my very lovely and very masipag na para namang eh, hindi naman puyat naman. Naaaga-aga para sa Alay Lakad. One of the best in the industry, Michelle Montemayor. Magandang umaga. Hello to Ma'am Aida Caranoo. Good morning. At sa lahat daw ng mga nagpapangiti daw. Oh, good morning. Hello to Ate Riza. At to Nanay Pine, sabi ni Ma'am Aida. Hello to Jen Raymundo. Happy Traffic Monday. It's back to school. Greetings daw sa lahat ng mga nakikinig na nata-traffic ngayon sa Pulong Bulo. Shout out daw sa kanyang kumare at kumpare na papunta na rin sa eskwelahan kay Jason Mejia and Christy Mejia. Ingat po kayo at lagi kong paalala, magbao ng isang katutak na pasensya. At syempre, yung baon nyo para talaga sa eskwelahan at para sa opisina, ha? Patrugula akong kanan. Maganda umaga kay Gianna Mirella Zapata, kay Vicky M. Tanglao. Shara daw sa lahat ng mga teachers at estudyanteng papasok na sa kaninga nilang mga paaralan. Magandang umaga at ingat daw kayo. Hello to Engineer Norma Kabigting. Good morning. Welcome back to school, teachers and learners. Hello to Mikeran Paule at to Brian B. Carlos. Magandang umaga at ingat ka din, parekoy, ha? 6:55. Ano daw? Ayan na naman tayo. Iba na talaga pag cool ang tulog. After talaga na siya, matutulog talaga ako. Mga ka-vibes, oras na para sa ating unang batch ng headlines today. The morning round of headlines. Department of Education, inaasahang mahigit 26 milyong estudyante ang magbabalik sa eskwela sa unang araw ng school year 2026 to 2027. The morning round of headlines. Department of Health, pinag-iingat ng publiko laban sa wild diseases at dengue sa pagsisimula ng tag-ulan. The morning round of headlines. Philippine National Police Chief Nartates Jr. nanawagan sa mga kapulisan na panatilihing patas sa gitna ng tensyon sa politika. The morning round of headlines. At 162 OFW mula Kuwait, irerepatriate matapos ang drone attack sa Paliparan. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. The morning roundup headlines. Inaasahan ng Department of Education o DepEd na aabot sa mahigit 26 milyong mag-aaral sa buong bansa ang magbabalik eskwela sa unang araw ng klase para sa school year 2026-2027. Binigyan din ni DepEd Secretary Sonny Angara na handa na ang mga paaralan na tanggapin ang mga mag-aaral sa malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Upang matiyak ang kahandaan ng mga paaralan, ipinatupad ng ahensya ang Project Handa, isang nationwide monitoring system na tumitingin sa kalagayan ng mga pasilidad, kalinisan at mga kagamitang panturo sa mga pampublikong paaralan. Kaugnay nito, inaprubahan din ang DepEd Order No. 14 na pinapayagan sa mga school heads na magpatupad ng granular o limitadong suspensyon ng klase sa panahon ng emergency. Layunin nito na maiwasan ang malawakang pagkakansela ng klase sa isang buong dibisyon kung hindi naman kinakailangan. Samantala, nag-deploy ang Philippine National Police ng mahigit 55,000 security personnel sa buong bansa upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa pagbubukas ng klase. Sa ilalim naman ng Upland Balikskwela, kabilang sa i-deploy ang humigit kumulang 28,000 na kapulisan at mahigit 22,000 force multipliers mula sa mga lokal na pamayanan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga magulang. The morning, naglabas ng babala ang Department of Health o DOH kasabay ng opisyal na pagsisimula ng tagulan upang paalalahanan ang publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaaring makuha mula sa baha at panahon ng pag-ulan na tinutukoy bilang WILD o wild diseases. Ayon kay Spokesperson Assistant o DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang wild ay tumutukoy sa waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Bilang tugon, pinaigting ng kagawaran ng kampanyang 4Ts kontra dengue o taob, taktak, tuyo at takip na layuning alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Batay sa datos ng DOH, bumaba sa 56% ang mga kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo ngayong taon kumpara noong 2025. Gayunman, iginiit ng kagawaran na hindi dapat maging kampante ang publiko sa kabila ng pagbaba ng kaso. Paalala ng DOH, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center sakaling makaranas ng mga sintomas ng sakit. Hinimok din ang publiko na mag-ingat at tiyakin din na ligtas at malinis ang iniinom na tubig. The morning round of headlines. Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa kanilang hanay na manatiling walang kinikilingan at huwag makialam sa mga usaping politikal sa gitna ng patuloy na tensyon sa Senado. Sa isang pahayag, binigyan diin ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ang lahat ng uniformed at non-uniformed personnel ay dapat manatiling nakatutok sa kanilang mandato at hindi dapat pumanig sa anumang pampolitikang issue. Iginitin Nartates na mahigpit nilang binabantayan ang mga online activity ng kapulisan, kabilang ang mga post sa social media kung saan lumalaganap ang mga pampolitikang komentaryo mula sa mga content creator at vlogger. Ayon sa kanya, ito umano ang direktiba mula kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kung saan inutusan ang mga kapulisan, lalo na ang mga gumagawa ng online content, na magpakita ng disiplina dahil ang kanilang personal na pahayag ay maaaring maiugnay sa buong organisasyon ng PNP. Kasabay nito, nagpaalala rin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC laban sa pagkalat ng fake news na maaaring magpalala ng sitwasyon. Tiniyak naman ang PNP na sa kabila ng mga umiinit na usaping politikal, mananatili silang nakatutok sa pagpapatupad ng batas at handa sa pagresponde sa mga posibleng rally, vigil o kilos protesta. Samantala, nanawagan naman si Nartates sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online at manatiling kalmado sa gitna ng mga kaganapan sa pamahalaan habang tinitiyak na nakahanda ang kapulisan para sa anumang banta sa seguridad. The Morning Roundup Headlines. Nakatakda namang i-repatriate sa Pilipinas ang 162 overseas Filipino workers OFWs mula Kuwait matapos ang naganap na drone strike sa Kuwait International Airport noong June 3. Sa isang press briefing, inihayag ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Kakdak na bagamat humuhupa na ang mga pangamba sa ilang bahagi ng gitnang silangan, muling nabuhay ang pag-aalala ng mga Pilipino dahil sa muli nitong pag-atake. Ayon pa sa kanya, mga OFW na irerepatriate ay dadaan muna sa Saudi Arabia or Saudi Arabia sa magitan ng land travel bago ilipat sa eroplano patungong Pilipinas. Kinukumpirma din ng DMW na 3 Pilipino ang kasama sa mga nasugatan sa insidente kung saan umaabot sa 60 individual ang nasaktan. 2 sa mga Pilipino ang nalapnos dahil sa umanoy nalanghap na makapal na usok habang ang isa naman ay nagkaroon ng sugat sa kamay at ulo na kinakailangang tahiin. Sa kabila nito, lahat naman ay nakalabas na ng pagamutan at kasalukuyang nagpapagaling sa pangangalaga ng Migrant Workers Office at OWA. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 10,178 na mga Pilipino ang naibalik sa bansa bilang bahagi ng patuloy na repatriation efforts sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, nagbabala naman ang DMW sa publiko laban sa mga illegal recruiters at sindikato na sinasamantalang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng peking trabaho sa ibang bansa. The Morning Roundup Headlines. Oras, 7:03 ng umaga. Iyan ho ang ating unang batch ng headlines today. More coming up later. May pahabol ba sa mga nanonood on Facebook Live? Tingnan natin. Hello kay Marvin C. Lopez. Magandang umaga. Bakit naman good evening naman ang iyong minessage naman, Marvin? Asan ka ba nagmamaraton? Gabi ba dyan sa iyong kinalalagyan? Eh alam ko, pareho lang naman ang oras ng Pampangat ng Alcala, Pangasinan, Marvin. Oh, shout out daw kay Francis Anthony Gador at kay Dorothy Jane Celidio at ang Lopez family. Hello din kay paring Joven Rogan Hamisolamin. Happy birthday daw sa isa sa snappy boss ng SIAC Security Department, si Sir Chito de Mesa. Mabuhay ka hanggang gusto mo, Boss Cheats. Happy birthday po, Sir Chito de Mesa. Hello kay Raymond David, kay Ma'am Catherine Santos. Present din today. Wow. At may pasok na sa kanyang mga apo, si Nekasi Austin at Kaylin. Magandang umaga. God bless you guys. 7:04. Time check brought to you by me. Wow, fam. Mga ka-vibes, pagbabalik ang The Morning Roundup dito lang sa GB99.1 at GBM792, naglilingkod sa bayan. 7:04 ang oras sa buong Pilipinas.
1: Brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, your good vibes.
4: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
5: Ako ni Agyong Gawan ita.
4: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexido Forte!
6: Mas bilis banat kesa kang apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
11: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
12: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota ko lang kadaya.
13: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
18: Mga suki! Order na!
19: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
18: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
20: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Pa-order pa po!
19: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
20: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
25: Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
26: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
28: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
29: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
30: Happy 42 together years!
29: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
30: GV99.1.
29: We'll make you feel good anytime and anywhere. For many years to come, Baka Vibes.
30: This is your number one good vibe station, GV99.1.
1: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
31: What's that on that beat?

pagka first day of classes talaga, ano? Sige, 7:52 ang oras sa buong Pilipinas, kaya nga, di, ang payo ko sa inyo, while you're still with your grandparents, mga magulang, please, you know, always cherish your time with them. Always be thankful. Always enjoy their company. Natin alam, eh, tayo po atasing panahon, eh. Hanggang kakakit nyo lang mga sikan, we really, you know, we don't hold the hands of time. Magandang umaga kay Sir Jim Hipolito. Good morning. Ay, naka-live na ako sa Facebook. Mag-good morning naman kayo sa akin. Facebook.com/GB991. Bago tayo mag-greet, ha, atin ho munang padaani ng ating mga mensahe from our sponsors. Order from any branch of Del's Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na sila muling magbukas for franchise, so stay tuned kayo at i-follow sila sa Facebook, Del's Chizo Pizza, for updates. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat City. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 at libre po ang entrance dyan. At hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, and HUMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. 7:54 ang oras sa buong Pilipinas. Instant shoutout na! Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Hello kay Milagros Soriano Paho. Hi, Milagros. Hello kay ibabae na maroon natin today sa ating second podcast. Grabe, Nanay Pines Jackie, good morning. Sabi ni Luis Garcia, ay, lalayasan na naman tayo ni KJ Boy. Kaya masyado maingay dyan. Sabi ko sa inyo, eh. Hasta pag alam nyo, hindi ako umeere. Kaya nakaupo si Benjamin. Huwag nyo muna ako masyadong inaalala. Baka mamaya natitisod ako habang, di ba? Habang mamamaling ilang naman ako. Oo. Mamalingke. Masyado inaalala. Hello to Ria Morales Quizon. A happy birthday daw to Miss MP De Guzman of Clark International Airport Corporation. O, ang daming nag-birthday dyan sa SIAC. Ano? Ganun-ganun na lang ba yun? Mga taga Clark International Airport? Wala ba tayong kahit sabay ang handaan man? Pupunta ako dyan mamaya. I-advance ko na. Ha? Happy birthday po sa inyo, MP De Guzman. At saka... happy birthday din ulit. Ulitin ko, ha? Kay Police Major Rodel C. Rosario ng Clark International Airport Police Station. Grabe, ha? Ano meron sa June 8? Hello kay Mirji Marnelli Miranda. Have a great, nice day to you too. Aida Carano, good morning. Hello kay Nicolo Gatos. Driving siya na while listening. Good morning po sa inyo. Gia Dumangkas Ubaldo says, favorite song namin ng hubby ko yung intro song mo. Yung jingle ko doon at the warning roundup. Favorite song daw nila. Kinakanta daw nila habang papasok sa work. Ay, thank you for appreciating, ha. Shoutout daw sa kanilang baby na si Alon Padme. Happy birthday, baby Alon. Kailan ang birthday ni Alon? Ngayon ba? Ngayong araw ba na ito? Hello to Ma'am Jeng Raimundo. Sabi niya kakamiss nga ang mga songs pag morning sa school. Yung sa kanila daw sa HFA, morning has broken. Tama. Okay. Happy birthday daw kay Chito, Ampi, Josie, Junrix, and Cherry of SIAC. Magandang umaga! Ang nakiramdam kayong SIAC. At saka sa aking tito, baka kilala nyo, ha?
Roland Hernandez. Tito ko yan, from Lipad. Good morning, good morning. Aking napakasipag na tiyo. Kota kakiiyakin. Sabihan nyo, hello, kano kang bapang pendung? Sabi ng KG Boy. Yan niya. Tawag namin sa kanya, bapang pendung. At his name is Roland Hernandez. Maganda umaga kay 55160. Oy, sandali lang, naabargada na naman, puro pabati na lang. Ano, hindi na tayo magbabalita, KG Boy. Oh, ito na nga ang sinasabi ko sa inyo. Senator Chisa Escudero, itinanggi ang alegasyon na may kapalit o pabor ang paglipad sa block ni Senator Sherwin Gatchalian. The morning round of headlines. Dalawang high-value target arestado sa buy-bust operation dito sa Angeles City. Mahigit 1 million pesos na sabu na kumpiska. The morning round of headlines. At unyon na mga empleyado ng Senado umalma sa liderato. Neutralidad na mga kawaninan nindigan sa gitna ng politikal na banggaan. The morning round of headlines. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today. The morning round of headlines. Mariing pinabulaana ni Senator Cheese Escudero ang mga paratang na may kaugnayang pampolitika o pabor na natanggap kaugnay ng kanyang paglipat sa bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa isang podcast na inilabas kahapon ng Linggo, giniit ng mababatas na ang kanyang pagdalo sa kontrobersyal na sesyon noong June 3 ay pagtupad lamang sa kanyang tungkulin alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay Escudero, wala umanong katotohanan ang mga usap-usapan ukol sa umano'y political favor dahil hanggang sa kasalukuyan ay meron pa rin siyang mga nakabimbing reklamo. Anya, ito umano'y patunay na walang espesyal na pagtrato o panghihimasok mula sa sinumang o mula sa sinumang sektor. Ipinaliwanag din niya na kung hindi naganap ang sesyon noong June 3, maaari umanong malabag ng Senado ang probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa Kongreso na mag-adjourn ng higit sa 3 araw nang walang pahintulot ng kabilang kapulungan. Matatanda ang sanasabing sesyon. Idineklarang bakante ang mga posisyon sa pamunuan ng Senado matapos makabuo ng quorum ang 12 senador. Samantala, lalo pang tumindi ang tensyon sa mataas na kapulungan. Matapos akusahan ni Senator Alan Peter Cayetano, si dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na umano'y ginamit ang mga nakaraang pagdinig upang pangalagaan ang dating alyansa at gawing negotiable ang mga isyung may kaugnayan sa mga flood control projects. Dahil sa patuloy na hindi pagkakaunawaan sa Senado, nanawagan si Escudero na idaan na lamang sa Korte Suprema ang usapin. Anya, sa halip na magpatuloy ang pagtatalo sa loob ng mataas na kapulungan, mas makabubuti umanong hayaan ng korte na magpasya sa mga legal na isyung kaugnay ng pamumuno sa Senado upang tuldukan na ang krisis na kinaharap ng institusyon. The morning round of headlines. Bagsak sa kamay ng mga otoridad ang dalawang itinuturing na high-value individual sa isang buy-bust operation sa Barangay Balibago, Angeles City kung saan nakumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu. Kinilala ang mga suspect o kinilala ng Angeles City Police Station 4 Drug Enforcement Unit ang mga suspect sa alias na Bobet at Leia. Ayon sa ulat ng kapulisan, nasa 155 grams na hinihinalang shabu ang nakuha mula sa mga suspect na may tinatayang halaga na 1.054 million pesos. Na-recover din umano sa operasyon ng iba't ibang uri ng parapernalia, isang mobile phone na umano'y ginagamit sa transaksyon at ang buy-bust mark money. Ayon kay Police Regional Office Redirector Brigadier General Jess B. Mendez, bahagi umano ito ng pinalawak na anti-illegal drug operations sa buong Central Luzon. Anya, nagresulta ang serye ng operasyon sa pagkakaaresto ng 5 high-value drug personalities at pagkakakumpiska ng kabuuang 516 na gramo ng shabu na may halagang humigit kumulang 3.5 million pesos. Samantala, naharap naman ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The morning round of headlines.
Bumalma ang union ng mga empleyado ng Senado sa patuloy na kalituhan at tensyon kaugnay ng agawan sa liderato ng mataas na kapulungan. Kasabay ng panawagan na manatiling hiwalay sa anumang usaping politikal ang mga kawaniin ng institusyon. Sa isang opisyal na pahayag, binigyan diin ng union ng mga rank and file employees